pongin te kai panga kuraura aya ta kinarana na ape tapewa ate na makai na uraura ante buka meru are ekara vakin te vai de kiskuya edi bosna ki menna nai kamisi na austeria pa te buka meru ayo pon kina kin na no makaiya au aya kona pai tani makuri a tan na ngana no men te kiri best red cross society kain da dikia rorora a kain na makoro ake asa nevera ken nanga aye popoki ina nun tain te kanga teki pun ko rai bukin te ridike ayo tereita ki ina nun te tata yo meta inge nan ete metwa te pe yo steria ni poto ka te kiri best red cross society ina nun tain na yama kuri ni popoki ni ka tera pusina kon te tinki yo na pe Ia setene sin tararua ke te emmei, depa makoro eno nousi ni kakaitau na koia tani makuri inta karikira ke e te koe tip, o kain te whole contract. A koe tip ipukin aie karike pei me te onara ki inanon aia tai ni makuri a kanuan te karikira ke, yon karavan anamete pei ava depa makoro ayo. E te akin ayo te emmei ni kanuan te pota ki ni kaukua ke nakundana karikira ke koe tip, are e karava ki inte uike anako ni manepen te kaunsirai me tang nousi. E tako te emmei pa aie ipopoki, Aki asa ni koroia, poni on ora ke ka karina. On busina koi ke anga ye ye pa inora kin rona ke me pa inora ke dikita be wa ke atare. Ken twa indro koi na ni pein ta ye ni kiri ni ki on te pa makoroa yo. Eta kori ki pa apun karawana pe a yare ri ka wore ri ke ipuki ni kari ken te meru rung. O kai taran ora ke nako. On di tan nora, rongo rongo na pente pete pete. Yesa ti sarapa ka yoni no metan jo metan tepe PC ni veve te ipuki ya praisement na kain anatanga ni puaka tepe ipukin tar ruakin the drug by iria ni katoka ki korakoraya mete tau te akan PC yang anake akan kon te veve te yu o eta ku pai eki pouto ka te yang wayu edike yu i mi no raki ya tan tar rua ai kai iroya era ka yon onongaun ake aka ko wa onte kinna ni kanuan te ka kai yon meten John Vakalis Eri bosena ke mente Future Times, pati ko takini praise meni kikei. Ena pondia ine ka kwa waa puki ni meten vakalis. Ari e kamaru waa ki imi inte tai ari anake ite waayo iroia ka inte taanga ni puaka ikikei. Ipuki ni karavanna ya makuri ni kakaena koina. Ai wawa tapuntia na makaina ngai imi ni puan te waayo. Aupon na kea ayesa ni kapureaki, mente ko takini praise men. Iki ea kanakua na rongorongo te weekend te anakua antaku. Pa yoa ni kawaina ni pene te makuri ni kakae. Ibukini meten te wayo. Asan ka metuwa idin na yasim apei ka PC nuwe a vanuatun te kapo at the Clasco Commonwealth Games ade ina tawroi ni ka wakin wapi meten wanturai. Ate rike keta pewa yo ni kawai yanape ni karini yasim te kapo wayo imai ni kapenen te pepeide yoana. PC po ni ngayang kai te kapenen sirawa maisim na nasim ade ia idin te taye yo. Avare yasan ka metuwa kipa animepu ina vanuwa maisim na nasim Ake yon ni kawaiye ni manang angkay na kod Scotland. Awasa ni meru ruwa ika mais men rapat ay kakakakuro ni kota aki kukurayan na nabipay de tipe distance may Amerika at Donald Trump. Ngi iakaw kang kay tiakawan na namerawa Temarian Silence. Isay na aki kanuan te puro roya yun te pwimete wanan tun, iki iakaw ka kiyay tayo ni merawa aki asa ni katanaki iradikin na ko away. American Samoa away teno ten Marianas. Ayo te merawa ari ekatawtawa ki pa Teitera ni mirion te meire pupurana meni meravan tepe tepeki. Edako Trump pakauka kinta ya ni merava ikai ipukin nakavaa kia enapon nakea iei te kanganga on nakea nepe anaurupai. On numuram rongrongon nepe non naape. Yesa te presidensa etonu Trump teekin napa te pururoi ya onika toka kinte puaka imerina na me Iran yesa nsainaaki muana onika antani ngaki pakanuan te pururoi ya yu ya onika vaina nikosa nakuaki. Eta ko pairangi ni kota kukureina imi sansaina kente pororoi e yu, nge meroro mea anaperestens prans e himen wo magrun guananua nta inte kabowi e te G7. Inge nane eta ko tista meroro me nonopis Amerika pa ya vakin kai ni koroi kanu ante pororoi e yu, o ni kame toana pe pa te merava e te straight off homo senang tau roi nuki. Nrona ki mea anapai ni pua kai kama karoiro i Iran, Yo ni kawai nene pe ni makuri ya kinte wiki ya yu, ibu kini katoka kini makuri, yo ya, mea karopai, au pepe iri kita peua. Oi minu kurakurani unen te Prime Minister mei puritan, ese kue stama, ibu kini kaurora kia ni muyenga nangkuananua, oi etaia erangi ni kurakura taaketenana, neaka kini makuri ya ikai. Anasai bupu kite Prime Minister yu, ayataki narana, ei hiel, yang anarungurungu antaku, pangkananku ya kuasta ni kaurora kia, Anaus te kapeni en tietää tämän nakuanen tiede, on
roi nangani ko te mani pa ko nakita na tepe e oi mia na me roro wa yu pa yesa te saka na mekina ki a eloli nus ni ka pure yaki pon te pe wate ama imi indi kinte urura ki a yu te wa yu pon wapu ime uwa na didiki oi karawa ki te pakamane na koina pa ina take te niya anatani ka iriri puritan me te sisiraki pa me iro nantai nite kakai oi etuai ka metua te PPC oi tako pa te ware e karawa te makurini e wawa yu pon ni kain rusa Akanuan jawake yo pon yei katautawana pa apene ni karawaki men yango ake aroko men tepe rusa. Ako pon teme tuan nungoraan ako ni panani kiripes. Akande mua tokin nungorongo ipukin nungoraam ake asarikin katawrawaki men anaruni karike nungorongo panani kiripes.

0: story men na may kampana e PPA. PPA pun to wana may pohonda na kampana ke ana eso wiste daw teka are eme na yam den Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bugim te giribes. Dinanan nana radio awana pieba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinto kwan business. Karawan tayong kong ora. Lakar na nambrong oro mo. Ay kaabong na. Ibukin tapo ito na mata. Sexy ngayon. Ma, ganun na dahil pan kong ora. Ito wag na. Aman ko lang na kanina kano na promotion. Ibukin na business. Ganun na face. Ito wag na. Ganun na dahil pan kong ora. Ito wag na. Iti na to na pan ko na. Ni kanina yung katano ata. Ni kanina yung brong oro. Baya na ko na. Ano wala ka giro ang tapo ito na mata. Ganun na ito wana matay ito wana. Wata yaya hindi pan kong ora. Ito wag na. Ito tayo. Yan ang kura kura. Nakakino. Anong kura kura. Ore ka na. Don't put a nomata. Nayaria, you am chance. Get the services. Here I am, Romoro. Carini am Romoro. Panaboresia, get on the paper at the Ugara. Banapuna, the nota, yay. I'm service.
0: PPA, a team at one of any corona service, yon terra.
1: I can't get in the area, Kitimetuan Caroy, PPA. Terrene, Urin of a Yayan studio, Arapuna, Yapunam, Linon de Coroque, Linon de Ben, or Linon de Betuquia, or Tecateke, Yapuna and Coroque, Terrellian, Nana Studio, PPA, Aurina, Wagaranapa, and a professional PPA. Korokunam nakon na reko pun tangiria. Yung akin na bane, ako na rin pero korok kita hindi na rin. Ibukan tayo na wellness. Yung mga ipo ta kina magkuri ay kahit naman tayo sa nakon tayo seka. Abon tayo po tan naman ta. Ako na rin pero nagilat na niya wellness. Nakon tayo po tan naman ta. Ah, sexy nga yam. Ako na rin pero korok yung track. Zero track. Eh, kaya nayaron.
0: Eng, ako tayo na pero PPA. Korawa na service yon korawa kina na live streaming.
1: Kita yun yun. Ah, sarbo. Ma, rapa ka wai kapo. Yaki tayo niya PPA. Ibuko na sa ibuk. Ayara PPA ito tayo. Yan na ta ana service sa team at one karoy. Lalo na yung social media. Lalo na live streaming. Ano na puno ko na live. Ano ang TV? Tungo na matungo na. Numo na tebota kaya wariki. Nicaragua. Tebota ki. Eh, pupura kaya. Uring na pa. Ito yung matungo na PPA. Niko na ang karoy din yung promotion. Na awareness yon the social media. Lalo na takaw ay kabo.
0: Rita kinakon na rameri marketing at pba.org.kyi. Ibukin paninin rohrongo na. Kaya na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: 200 200
1: Deeper.
0: Yeah, yeah.
1: Deeper.

I see. Ono wargi di minisman kay ye, ayah puan paro ijaw tuan, ayah mga kongra kong noro, mentirun kari kiro kuro, kono kuro kuni matang. Sa ongraan kurana to kurana yoy man, eboro ay tuan lagi.

0: Ibukin po kam kawara mangan Vodafone na di kamwakan niya ngaya si telepon niya tuwa na aki-aki ay bukin pa rin yung romo na.
1: Kapuwa ang tada sin kay anori yara po rai ka na tira ibukin ni. Kukulang ka ni kapuwa kanon ng tada sin men di mo pa. Men statue po wan away to po yan broadband data gift to.
2: Katayan kay
3: Vodafone! Together!

No, no, no!

0: menami kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonna na kampana ke ana eso wiste da utera are e amena yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan nana radio awana pieba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kin kon business. Korowan tayin kongora. Lakar na nam rongoro. Ay ka bongana. Ibugin te bodan na mata. Sexy ngaya. Ma ranun da ba ante pal kongora at wagera. Amar kunan me kanne kanu nam promotion. Ibugin na business. Ranun na na face te wagera. Ranun da ba ante pal kongora at wagera. Ah, iti na tuwa na kan kuna ani karini yam katano ata. Ni karini yam rongoro. Ba na kuna ani wala ka giro te bodan na mata. Ranun da ito wana me te ito wana. Wada ye ante pal kongora at wagera ante tayo. Yenang kura kura na akin ranang kura kura ore ka don't put a nomata. I are you am chance. Get the services. Here I am Romono. Carini am Romono. Panaboresia on the paper at the Ugera. Panapuna and the nota. Yay, I'm service.
0: PPA, it in a ton of any corona service. Yon Terra.
1: I can hear in a little kid in a ton of caroi PPA. Terrene, ring up a yay in a studio. Are you put under the punam? Linan on the karaoke, linan on the band, or linan the betapuan, or the kateke. Yapunan and karaoke, Terrene, then a studio PPA. A ringa, Wagaranda, and a professional PPA. Kunam nakon na reko pun tangiria. Iyan kinde dyan eh. Ako nare pero koro kita hindi pero de. Ibu kinde yanda wenes. Yomi ipo taka na magkuri ay kahin naman tayo siyano kung tao siya. Apun de botan naman ta. Ako nare pero nilet na niya wenes. Nakon de botan naman ta. Ah sexing ay yam. Ako nare pero koro yam track. Zero track. Eh kya nayar run.
0: Eh mo ako tayo na pero PPA koro wana service yon koro wakin na live streaming.
1: Yatay yo ah sergo. Ma na pero kaway ka po. Yaki kami ya PPA ipo kona Facebook. Ayara PPA ite tayo. Yai na ta ana service at imeto ang karoya. Lalo nta yung social media. Lalo nta live streaming. Ari na puno kuna live. Kano ang tiling tungo na matungo na. Nimo na tebo ta kaya wala niki. Nigara ko tebo ta ki. Apo pura kay. Uri nga pa ite imeto ang PPA ni kuna ang karoya di ang promotion. Ma awareness yon the social media. Lalo nta tagaw ay kabo.
0: Ita kina ko meramiri marketing at PPA.org.kya. Ibukin paninin rohrohon na. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Māori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services PPA.
1: Yep, isin tisikiris, isin tisikuras, isin tisikiris, isin tisikuras. Yaman!

Meni min nong ram ni kunam tokora nan. Yakar koro rai narata inte pakantai yu wapi meni mewote menis na konte nua. Barani gribes nga yang fang so sere na mga tau roi ngan nende itano konon nong ram gen roa niku. Yohani panani mewri FM 89.9 na wanti pakantai yu ni karo koro ai pon tepui nande tairiki. Tirano konon nang pakantai mekan nende timi atuang kan nende itano konon nong ram kunam ma ikana konan nang aliku tekukuro yu ademerulung. Kai tarakin na kuspangam na wanti pakantai yei. Me tepi wana kamu kong ora kia wari rik kia pupu toka na kono wan nong ram yohan panan meuri FM 89.9 sina rita na kono nong ram me aku nam tokora na yo yesu naki my soul

0: No, patay niya nang ilko kong ura. O, nika kami tako kanwa na niya pong hinsin niya.
1: Eh, tunga lang na ibu akong nanakanwa di misi ala nakaroon yung datayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yatayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakong ura o nika kami tako. Aron na yakaburi niya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa di mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro ya ana SOEs. O, way contractors, yan misi. May na project yane na yana origi aipo nu pismaya kia o meta na konna na services mise me ana eso we so projector ina koroyan ta ya iko
1: Alright, contractors, at the end of the yam, and at the Rua, I'm born back in the Makuri, after Tangiraki, at the Missy. I want to approach it at the end of the yam. I got a healthy room to vote on Domino.
0: Nina, you know the yam, or in a poor yam.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. E po nipakaroy de pong wabuy na nilewa na kong wabuy na onawa soon. Wawate nga wabuy na onawa. Igay na mukamer wag yay. De pa ilig skwela. Ano na takwagin na gira ng live streaming na na page PBA. Ano pong na na page lamit ni misi. Ayaw ang tayo po ng nom tan kiyero kumera yung antarawa. Rogan de pa ilig skwela. Kiyero kumera siya rogan kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay. Ano na nagtere-tere yay. Aro na kakawag ng sumaka niya yung senior. Ibukin na pala kilibas. At kaya na muta, kilibas. Patiyan na ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: Am na tayo na ni Mauri. Si Bundi Madonna kan tauro in karugoy tili na ko. Yan na mi yaw si Pugyo Mkwe ari imemete na nung ni kan nung ngura ako ni Matako ni Pai Kariki na pamagini bas jo nabe away tipitipiki.
1: Punti pipiti aro na. Papun si M screen na tauro in mayangam. Kusi ka pa kati pupate taray puki ni karugoy ng TV ako ko na nabe nuri Pai Kariki na pamay tipitipiki o jo nabe.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa Kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabatako ko ni kanungan na naosin tegiri pas are kakorawaki. Nungunakon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pangkain tayo na are itirani suwan tamon tayo riki o tiyo rawan tayo riki. Tiyo ay suwan tamon nga pong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakan kung ano nakapi may suwan inome tapa may kiripes. Awam Kiriwan TV ene mengaroni ko nepen tetayan ni ko ngurai ko oni kame takuku ni pai kari ki ni kanwan na program to komet ni kai no ameta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tawroi na pen bes mai ani kata no ta aki ena kuna no ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet bota no ameta
1: on ko e ere ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tawroi na pen ko roi na kon na ko tangiria me pona ai mete roi
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauroy na ben live ni potak e pupura nga se wataki a metakwa kinana yon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki are mani kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga met te pupua te tara o ya riki na pen akoyim te VIP ke te pakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu watapuru wakia, ni mewu wawawa. Beitagi merongorongoi kapu, ipun kata meruwa, amatata yon paye kariki. On kami ngoroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

Oh, ko pen kime to no ngora yon panani meuri FM 89.9. Om tain kai to wana roite minisi min nawo. Na ti me to rikin ri ri tano ko non ngora. Kuna mai gana ko nan ngani ko. Ti merurung to kora kora. Na ko im kero ko ti me to ngora yon panani meuri FM 89.9. Sina ri tano ko rikin kanwan ngora. Me ko nam to kora na yo.

0: 나신 데 워터폼
1: 야니 버디에나 나라카디 캬르나나 신 가이 워터폼 빨리 간와나 해트 쿠아타 가테 마이
2: 워라나 세비 워터폼나 심마르레이 올라보 워터폼
3: 카와라 카이나 스토어 워터폼 이 부킨 포카 예쿄 키오 사이다 파라 코나데 미아토안 토메네 워터폼 다이나
2: 예신드 시그레 신드 시그라치 Yana kung kaya isin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay mangan ng Vodafone. Ano kung makain na ngayon? Ito na po niya ito namba F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang mo na. Yana kung kaya ito isin.
1: Kung matay ang kalero ko ito isin yun na pera ito isin. Ibigin po kami kawaran mangan Vodafone na siya kamakain na ngayon. Ito na po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang mo na.
2: Kapwa ang tanda sa mga kayo. Ano niya na po rin ka na try ibigin niya? Kukunan mo talaga po karoon ng tada sim men sa mga. Men, Star Trooper 1, away sa po. Yan broadband, tada kipti.
1: Katayan kay.
2: Over the phone. Together, we can.

0: Engineering Day Day. Aya po insinia kiel ko na ni kinagi te bise Engineering Day. Hoy lei!
1: Kuatanya, aning tau roi te pota kini makuri. Arieta me me makurian karikira ki akati metuan kora kora ke mise. Nikarawa anapukameru. Ipu kini pongin te Engineering Day ki aya po insinia kiel pun mise Engineering Day.
0: Kwao wangu ene iku wakiti leo, ajio debo ngare na katilia kia ikakawa kine ya makuri insinia, kwa ya debo da nanata, soho!
1: Ya kandii mwa, wakira kakawa kine tinsinia.
0: Insinia buni ngai ya wakini na nakarikina kikiripese ikakabubura nero na titei, pa ngarina non taka inipeli, kara wate kawai, temuris, suwan na taran wakini tiran ba elemen roi, kutagi makain na kusinan. Ay, makul ni kere ki wa kora kora aki a kere ki nan tai. Here man.
1: Kampan aki a mena yan mise pun PUB, teachers, BVU, koi o projects ki a kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa. Ko pina ni nawa pangin tala makain na sun. Aw, ane titay. Ari nang karawa king kan nete bukan daru. Pupura ari nang karawa king tebo erik skoya. Ibukin. Tungan na yapong insinya. Ari na meur na nun panani kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo te taia kakao. Ibu kini buto katia ara insinia. Aki yang haya. Aki ane mga tauroy. Tapi tapi katia na kilibas. Na nun da pakao. Ay kapo.

0: 밤낮에 나니 매우리 지분되며 돈에 반타우로인 가로고 이지리라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농공으로라 아우니맞다꾸는 바에 까리기 나쁜 매기리 베스 저 나베 어이 띠피띠피기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy na mayangam. Pusika pa ka at ipupat at aray po kinikarukan ng TV. O kukuna na pe nuri pa ikarikin na pe may. Tipitipiki o tiyon na pe.
0: Sa sino yun ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabataku kung kanungan na nausin tigilipas at ikakarawaki. Nungarukon na pe may tipitipiki o tiyon na pe. E punday sina ko na pang kaintay na ali itira ni suwan tamon tayiriki o tiyawroon di tayiriki. Tiyaway suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyawawan di tayiriki.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suwani no me tapen me kiripes. O am kiriwan TV ene me ngaroni ko nepen tatayan ni ko ang urai ko. O ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na na program to komete ni kai no me ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na. Si tauroi nepen busimai. Ani katanwata aki. Ena kuna nung raya ki oni meta kukina ki yonte TV na koya tubota no me ta.
1: Onkoe ere kukaina nua tere vere vennan puotaki, si tauroi nepe ni koroi ana konne ere kutangiria, me puona ei me tiroi.
0: Saksi na jane men kami ministries o NGOs, si tauroi nepe laiva ni puotaki, e pupura nika se uotaki ame takua kinana, i on te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, are meni ka pakaan puon karukuan nam TV jane muenga me te pupua te taara, o ere ki nepe na koim te VIP ke te pakaani puu ibuki nam puopa in toa sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ke itaki merongono ay kapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, on kami ngaroy ko ni katopong, men, kiriwan, tini.

kona meuri di kingia ko te metuan rona yo an pana ni meuri FM 89.9 ta wante pakan ta yo am ta inga yai pun si te nu ari ki diminis ta pe wari ki te kan no nang po ni meu aki uringa ro ain pon meu a ne manga ta ro ain kan ni deisi ko me tiru ni kare kero ngoro mer pana ni kiripes kin no ram am do ngoro ni kiripes na wante pakan ta yo dari ta na ko ri kan wan ngoram me kunam tokorana yo

அரிய தேவ்தாய் ஐ அருண் கரவான் தகபனேன் தமேர்வா தங்கிரந்தி கொகோன அவை புனி ககாவக்கின் திகியன் தேக்கிரி பேஸ் ஆகாயந்தி பித்திவேகே மே அரமேரவாய் காபூபுரா Yesanai kamisena Australia Mark Fox dona peristen stane semama unibu kameru opongin tekai panga kuraura aya kafi narana na peta pewa ate na makaina uraura ante bu kameru ari ekara vakin te bai dikiskuya edi bosena ki menna nai kamisena Australia pa te bu kameru ayu pon kina kin na no makaiya au aya kona pai tani makuri atan nangana no mente kiri best red cross society kain dadikia rorora o kain na ramakoro ake asan nevera ke nanga aye popoki inanun tain ta kanga teki pun ko rai pokin teri dikia yo teri ta ki inanun te ta ta yo meta inge nan o ete me tu ate pe yo seria ni poto ka teki di Spirit Cross Society inanun tain na yama kori ni popoki ni ka tara pus na konte tinki yo na pe ye sa tene sin tara ruwa ke te MA deba makoro eno no usini ka kaita una ko ye ta ni makori inta ka dikira ke ate ko tip A kind the whole contract. A koi tipu ipukin aye karike pei metio nara ki nanon aye tai ni makuri ya kanuan te karikira ke. Yon karawan anamete pei yawate makuru ayo. Ite akin ayo te mei ni kanuan te pota ki ni kauko ki nakon nana karikira ke koi tip. Ari e karawa ki nte wiki ya nakon ni manepen te kaunsira ime tang no nous. E tako te mei pa aye ipopo ki aki asa ni koroya. Pon yon ara ke ka karina on busina ko ke anga ye ye pai nora kin rona ki me pai nora ki dikita be wa ke atare ken twain ro ko inar ni pein tai ni kirini ki on te pa magoro ayo eta ko ri pa apun garawana pe ajari ri ka wore ri ke ipukin kari ken te meru rum a kai taran ara ke na ko pandita nora ro ro ne pen te pe te Yesa ti sara pe ka yoni ro metan jo metan te pe PC ni veve te ipuki ya praisemen na kain anatanga ni puaka te pe Ibukin taruakin the drug by idea ini katoka gi korakoraya. Mete tau tea kan PC yang anak ya kan akon tebebe tea yu o eta ku pae yaki bauto kate yang we yu. Edike yu imi nora kia taan tararua ai kai iroya era ka yon onongaun aki aka kuawa on tea kinna ni kan wan teka kai yon meten John Vakalis. Edi bosena ki mente Future Times pa teiko taki ni praise meni kekei. Enapon dia ini ka kuawa puki ni meten Vakalis. Ari e kamarua ki min te tai ari ana ke te waio iro ya kain te tanga ni pua kai kekei i bukin karavan na yama kurin ka kaina koina. Ai wowa tapun te na makainan kai i min puan te waio au pun na kea ayesani ka purea ki mende gota ki ni praisemen i ki ea kana kuana rongrongon te weekend te ana kuan taku pa yoani ka waina ni pene te makurin ka kai i bukin meten te waio. Asan ka metua i din na yasim ape ka PC nuwe a vanuatun te kapo ate klasko Commonwealth Games, ari ina tauroi ni kaua ki nuwapi me tenu an tūrai. Ateri ke kita pewa yo ni kawai yana pe, ni karini e yesim te kapua yo, i mai ni kapene ente pepe ire yoana. PC po ni ngai ngai te kapene en sirawa mai sinna na siim mare, e airin te tai e yo. Avare esan ka me toa ki paani me pui me wanua mai sinna na siim, ake yo ni kawai yane mana ngangai, nakot Scotland. Awasa ni meru ruwa ika mais men rapata ika kakakuro ni kota aki kukureyen nana bepea ide te peristens mei Amerika e Donald Trump. Ngi ea kaukan kaitia kavan nana merawa te Marian Silence. Esa inaki kanuan te pororo ya yu ntepui mete wanan tuun iki ea kauka ki ei ta yani merawa ake asa ni katanaki iradikin nako awai. American Samoa awai teno ten Marianas. Ayo te merawa ari eka tautaua ki pa teitera ni milion te meire pupurana men merawan tepe tepeki. Edago Trump pagawa kinta yani merawa ikai ibukin nakawakia enapon nakia yei te kanganga on nakia nepe anaurupai. On numuram nurungon nepen non nape. Yesa te presidensa Donald Trump dekin napa te pororo yon katoka kinte puaka imerina na me Iran yesa saina ki moana on kantani ngaki pakanuan te pororo yeyo yon kawaina nikosa nakuaki. Etako pa irangi nikota kukureina imi sen saina kinte pororo yeyo Nge meroro me ana peristens prince e himen wo makron guananua nta inte kabowi e te G7. Inge nanyo etako disa meroro me nanopis Amerika pa ya wakin kai nikoroi kanuan de pororoi e yu o nikamento ana pe pa te merawa e te straight off o mose nang tau roi nuki. Nrona ki me ana pa ini puaka ika makaroido I Iran yo nikawai nanepe ni makuria kinte wiki e yu ibuki nikatoka kini makuri yo ya me akoropai. Awa, pepe airiri kita peuwa. Oi minu korakoranu unin te Prime Minister mei puritan ase kue stama, ipukin kaurara kia ni muyenga nangkwana.

Oh, kuna meuri riki nkwea wakati metuwa ndona yon panani meuri FM 89.9 nkwea rako kwa rona yani petam nkwea rako kwa rona yani peom te ndeta ya yu kwe te samakuri yani peom tukira mingam te pakantaya ya yu nkwea rako te metuwa ndona yon da peo ipunna penda ko sinaniku te panani ka meuri ya maituritoro na wante pakantaya ya yu wa mta inkai tepi metenu wa roa jiminisi mini mewa sinang tau roa ni wakina kan wana ra program Are amma wan ka busa teni ma wa ke bikin kon wan nam pakan ta yu ibikin ngor ongram sna karapa amora ara sponsor ke ara samana na ara ni ma wa ken de pakan ta yu te bota kin makuri bikin makuri en kari kirak o ka te me to an kora kora ke temis ngayari amane na kan wan nam aba awan ka busa te teni ma wa ke bikin kon wan nam pakan ta yu sina tau roa mo ni ke na ko na kon na ko ngora ara sponsor Ata kan tani nga ba kuna pun kakawung roi kai. Ya pun kakawaki. Ayo dikina koi te te kiri pa sanangani popo ki ampo ta kini makuri ya timise. O ari ke pun kainis me akan wan nara rasira kin te ni miawa ken te pakan tai. Sina tau roi mo ni kaina kona kon nara kongora responsa. O ai mina ya tau roi ni pen disi ku yon ara nampan tara pon nara isuwa ni miawa ken ta pura wawa wa isuwa ni miawa. Na koi mkera ukan nanga panam katiki roi na koi ya Nakoi yororom kani petam o ibun amkura ka kio kwaro ruwa nako mengayin na wante pakantaye yu. Kwa ngana pe ni kukurei, doa nakira nara awan kakbo sa tinimia wakian te pakantaye yu. Sina kaya nako mo nakon nana kong hora responsa.

La ahorita ni me hago aquí. Tarana yai te takangan ako nara tarapon na anki. Ipin ti meto ane pe ang kain deis ko. Yohan naranam pan tarapon nara isu ani mawa ke ato puro wawa awa isu ani mawa. Kaya pin ti meto ani mawa tirani pukim. Nako imkuyara ko kanang aparam katikiruan na wanti pakantaya yu.

አሩ ደንሚያው አገ አሁን ነው ያውን ይያ ቁጣር ቦን ማይ አሩ ደንሚያው አገ ቁጣር ቦን ማይ

0: Me ahorita ni me aguanta.
1: Me abre.
0: Ah, cuando me abre, quiero contar por mí. Kona meuri pikini peu wa yakanga ite desina kina koi pikini peu. Kona anga tawa na te takampana ke te sowi are yamena yante te misi.
1: Ngaye to koe?
0: Oi rangis to ite tere ke anto koe. Ngaye kana koe amka tikiro ame ikan.
1: Ngaye. Ayah pun di momen katikiro ame kongkir ku kaila rin miya wakil di bayi. Amara rin ikit sponsor. Kalau sabun ni mga katikira o, siguro atin rapat e kaya ikarawan tanay. Ngayon ata inay kaya na itire yun e. May iwat e. Ito kantiyang kaya karawan tabi yun e yaw, sinta baka tayo. Awara unay na rin imitang aray pundikib yung ko. Ititikira o inay ba na nanapin ko, inatang ko, tirire, yanapin ko. Sa uri nga nabes eh, piyo akim yon, sa ina meron na kain na nasim. Ano po namin may uriya, ginaben na yatap, pari amin na yay. May tara, seg, ina natapo yon, siriya. May tokantiyang taunay, ni menasinosipo na yon, ni merakay. Takarakan village. Ano ba nang titigro ay nasa kain na? Kain na raw wood, kain na relief society, may bigyan ni may yata atawa na. May yakakataw raw ay na kung titiko na pong ngay. May yanang may sirigi me.
2: Pero no?
1: Ay, o tinasin nakarakan yung tarawa ay bugin na ba yakakatikir ay yakakataw raw ay na kung na yaya. Nakon na yung ate bubuan diri ng nakon diri ng kaya na ro. Awar-awara kaya binimini ayaw may kapuan na yung tabin roi roi si ito kaya ito para ito raso. Awai po din kami ni kapenere kama kakakawong nakon si tiri may wakin ito pakantay eh. O yung tiri mo ay kaya sinabini ni may uriyak.
0: Kora pariki pikini peu nam katikiroin te pakantai yo ya rita te panani katikiroin na koim me yon nam tapu me ikan ni. Ya rita riki te panani katikiroin na koi am kuraka ke kuasan pen mani de yon nam katikiroin na wan te pakantai yo. Kwantani nga pa puni pen nong o an kukurei na pe. Nong o rayan nara awa ni mewa ken kakpos na wan te pakantai yo. Kora te sangora hamta inkai wapu iroi meruai wate timinis. Nakonda na wake sina tawroi mon kay nokori kina konda na ko ngora response ay mina yema tawroi ndei siko yo anara rampan dare pon re suani mawake tapuro wowa awai suani mawake.

0: engineering day ke aja pom insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kini makuri ari eta me makurian karikira ke hati me tuan korakora ke mise nikorawa anabukameru ipukin pongin te engineering day ke aja pom insinia ke pon mise engineering day
0: Kwa mpo ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. So ho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine ke kilipese ka kubura nero na teitei, pa ngari nanon taka inipei. Kara wate kawai, teburis, suwan na tarar wakini tiran ba elemen roi, setagi bakain na kusinan. Aoi makul ni kere ki kora kora api a kere ki kibentai. Here man!
1: Kampana ki amena yan mise pun PUB, KHS, PVU, core or projects ki akinaki na raya e PMUs.
2: Aau ringa pa, kopi na nilawa pang hindi na magayin na yasun. Aau ane titay, ari nang karawakin kan na tipu kameru. Pupura ari nang karawakin tipu erik skwaya. Ipukin, kungana ya pong insinya. Taita para, ayo titay ya kakao. Ipukin, buto kati ya ara insinya. Aki yang haya, aki ane mga tauro ay tapitapi ka hapira kilibas. Linanon na takaw ay kapo.
1: Kwa tayo yan ang inikokongura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tungkol na ibuwa ko na nakanwa te misi yari na karawang yanda tayo yan, ponte ka po iluya rin ako. Nyumuan na iluya tayo yan primary school, ni karako ha, pili yakin na yita, ikatinan senior secondary school. Ayo, irang kakongura, o ni kakameta ko, aron na yaka po rin yay kayo. What bang bang!
1: O sexy nga yan, may pun karuto na, aripun na nakakatawroy may nakanwa te mother ministry, e misi, nroon na kiruya ana SOEs, o way contractors yan misi, may na project sa kiyami na yana origi aipon busmaya kia ometa nakon na services mise me ana eso we so project ari na royan tayan iko
0: dali ari let's go ayari kadali ni kami pa yakakawa kia yu ni te punto namda pa kan na kuna no na na service te pote kin makuri te mise ari na tawroan royan na ponte tayan yakakawa ki bukini yo pa leki yo kio si yo ni tay no na kanu anwa te mise man eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natererua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ad mise. Awana project, ati amina na yana, aika akakao ki iro unta boda namata.
1: Ninga ino da dayan, awai na puwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen,
2: Eng, ayaw pong insinya kiti mise engineering day. Epo ni pakaroy te pong wabuy na nawa na kon wabuy na ono wan soon. Wawa te nga wabuy na ono wa. Ige na buka meruwa ki ay de pairik skwaya. Ano na takwa kina kira nung live streaming na na page PBA. Ano pong na na page kina mise. Ayo am tayo te buta nam tan kira ko mena yon tarawa. Roman te pairik skwaya. Gira ko mena siro ko ni kiribas. Ayo am tayo. Matakuri na nung nam social media. Paan na titay. Ano na kira kira yay. Aru ni kakawa kini sumaka ya insinia. Ipukin na pala ya kiribas. Aki ya nanguta. Kiribas. Patiapa ya ari kaibana. Ndiyo anabi ayo.
3: Yaman. Yaman man.

Warat sa niyawa ke, takanda ni kapay puni pen. Dekiro ay nakongra responsa, de pakantay yu ke. Ipun kakawa kayo ibukira ngayda te tenasi ni kiripas ba sinariya na tayya. Ba ayo na pe tuwana na service, ane na koroya. Nana pukameru ane na wakina kike, de wapi ime niyawa, nakon wapi ime wana wan soon. Ay pinti meto ane pe angkain busmay ko yu anara nampan telepon, ane suwa ni miyawa ake, tapuro wawa suwa ni miyawa, nakon kero ko, kan nga panam katikiroy na wante pakantay yu.

0: na urute ni miyawo ake akwana na urute ko tarbon ne
1: ah
0: kana na urute ne tapiran nam kare ki aya kana ide district na koim ina karaoke ya tebu kameru bikin dungan pengin te engineering te kana ide akan te district yo ina karaoke ya tebu kameru bikin dungakin pengin te engineering te
1: Jadi nanti, Aku mana saya istimewa lagi,
0: Kora pergi nam katikira ingo ya roko. Kora itai me yon te tapiran nam kare yon te tupakan tae yo ki. Tupakan aling katikira ay nakoy me antap me ikan ni. Ay punti me to anape ang kain desi ko yon isuwa ni mewa ki ato poro wawa wa isuwa ni mewa. Nakoy mke roko kan nang anape panam katikira ay nawan te pakan tae yo. Bukin na kora amam tayin kaya ipun si wapuiri ki. Teminis ay nang po onawa kayo, uring po onawa yun awa na mga reisi kung may tirun karikirongan o may panahan ni Kitipes. Kinoram na mdongorongan ni Matang. Ngayon, punti ima to ano pa ni Mawa Tirani Bugim na kong gero kan na nga panahan katikirongan na wante pakantaya yun.

0: 聊着点里面玩去。
1: 聊着。
0: 好，我聊着一个，我在这播你。
1: 别墅。
0: 哦，可能那屋里别墅，哎呀，刚刚一点，这是那个那块别墅。俺大爷一个不是嘛，也给那块地不管买路。哎，对，你是引起米人的。别
1: 让
0: 俺搞这。俺大爷一个不是嘛，也给那块地不管买路，哎，对，引起，对，你是引起米人的。
1: 我
0: 说你
1: 在哪里
0: 买的行啊？在哪里买的？在哪里买的？我说你是那边外地的，这个干的？哦，你问哪里干的？哎呀，看到我
1: 们这个哪里？
0: katikiroin na wante pagkantay yu. Ay punti meto na pende isu kong kain ko yare ko ko kwan kano ko apanam katikiroin na wante pagkantay yu. Dari tani mea wage?
1: Dari.
0: Ah, ako na mea uring biya ko dari kong niya. Ah, ako na mea uring biyeso. Ah, yaka nga iti sila kinakoyin biyeso. Enakarawa kini nga ipongin te Mise Engineering Day.
1: Pasta kini men wapin te mewan akon wapi mawano wan soon.
0: Ayarang nga sito ay te tirikyan, wapi men mewan akon wapi mawano wan soon. Ngaya, kanaka mga katikirawin may kan.
1: Ngaya, parang darah basta sa katikirawin nga mo te nakiyas po ang sana tirana rin. Mewan akon te pakantaya, kain te Mise katikirawin. Nagkakatao Roy, may nagyarak na hari. Ay na po nga kakawag, ay ngayon na napakamerwa, hindi po nga na rin. Hindi ko yan na rin. Sa katikira ko yan, sila kasi kung sa taninga ko kira. Hindi na hiro, meni-minyan. Katikira ko yan, nakain na yaw. Takatikiro ay ya kain di aray kini na tuwa to na ya katauro ay may na ya kip tuketa. Katikiro ay na siya na ay aminita. Na po ya po ni kain di
2: ay ya sa katikiro ay na kain di puta ni nakawa. Ni katauroin mo na kundi buka ka noong mahal ayun at ako si Groy ay natikiroin na kain niya kaya kumit kaya misi ang fo ayun kaya paipot na kundi ni mawag yan kasi na
0: ah kura pariki beso nam katikiroin di pakantay yun ya katikiroin ko men ang tabro ko timetuan roon ay yan nara awan kagpus at ni mawag yan. Oh, yari tadi kita pernah katikiroin na kuyam kurek kaya ko kuasa na pen mani bagi nam katikiroin na wante pakantay yu kan na pa kan am tapon makuri at argi kuasa na mani bagi akin nam katikiroin na wante pakantay yu kan tani ngapa pun pen kukurei nungurayan nara awan kagpus de tayo yu ki ay pun timeto ana pen kain bus mahal ko yuan isuan ni mewa akit tapor ko wawa isuan ni mewa gue ko kan nang anak pe apa nama kategori anda wanti pekan tayu kau anak pe ni kukurin doa nak kira menam tapi megan.

ya roi de te te pana ma ta ra na ye de ta ka na ko na ra ta ra pon nan ki nga ya re pul te ta ka ring na pe na ko im ko ya ro ko kwa ku ta gi re pe ne ina na ko am ka te ro ain te pa kan ta ye yu te una ri ni ka ka na pe am ta pun ta ra pon na skro ai ya nga na pe na ko roi pa na am ki ya nga na pe am ko ra ka ke ko kuna katikiro ayenda wante pakantaye yu. Aipu ndi metuwa na piangkain. Leisiko yu anisuwa ni miawa akia. Tapuro wawa wa isuwa ni miawa na koi mkira wu. Kanda nga panam katikiro ay. Owa mtain kai aipu nsi tenuwa rikiti minis. Oye nang puono uwa ke. Npuono na uwa wanda mga tauroa ingani. Leisiko me tiru ni karikiro kono. Mene panani kilipes. Ipukin nongoram. Namdongoro ni metang.

0: BBU Call or Project Kiyakinaki na raya e PM News.
1: Aw, ringa pa. Kami na rinawa bang dinama kayo na yasun. Awaan niti tay. Arin ang karawaking kanya, tibu kandaru. Pupura, arin ang karawaking tabayrik skuya. Ipukin. Kung nga na yapong insinya. Taita para, ayo, titay ya kakao. Ipukin na buto kati ya, aray insinya. Ake yang haya. Ake yan ang mga tauroy. Tapitapi ka atin na kilipas. Ganon na pakao. Ay kapo.
0: Kuwata yan ang inikokongura, o ni kakamit ako kanwan na yapong insinya.
1: Eng, tungkol na ibu akong na nakanoot eh, misi ala nakaroon yung tatayaan na punti ka po, iro yaririn ako. Numuan na iro yata yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yata ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakongura, o ni kakamit ako, aron na yakaburi niya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot in mother ministry, eh, misi. Nroon na kiro yan ana SOEs, o way contractors yan misi. May na project sa kiyami na yana. Origi ay punupismaya kia o meta na kon na services mise me ana eso wiso project tari na koroy ang tatayang.
1: Ay yari ka dada rin kami pa ay kakawa kia yun hindi ito po sa namda pakam na ko na nora na service na po tayo kinimakuri at yanise ay nagtawuruhan ni koroy ang napon tatayang. Ya kakawa kia po kimi yayo palakiyo kiyo siya yun ni tay nora kanuan wa tanise man eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangira ki, the misi. Awana project, ati amina na dayana, ay ka akakawa ki ilo unta boda namata.
0: Nina ino da dayan, awai na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayabong insinyang kiti misi engineering day, ipon ipakaroid abong wabuy na nanawa na kon wabuy maonawa soon, wawate nga wabuy maonawa, igay na buka meruwag yay, dapayrik square, anime takwagina gira ng delactioning na na page PPA, anpon na na page lang kiti misi, ayyo amtay tapo ton nam tan kiyero ko mera yon talawa, rogan dapayrik square, kiyero ko mera sila kuna kilibas, ayyo amtay, matakwagina ng social media, panditlay, alin nang tere tere yay, aron ikakawag yung sumaka yung insinya. Ibukin na pala kinibas. Aki yung namuta. Kinibas. Patyebe, erakay, bana. Diyan na, dayo. Yaman! Yaman man!

0: 한나타 아니다 우리. 지금 때마다 하나 반 떠오르는 거라고 이치리라고. 야놈이 야우시 두근 거에 아래 맴에드는 놈 니가 누군가라 아우니 맞다꾸니 빠이까 아래기 나빠 매기리바스 저 나베 어이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨 때로나 바본시 엠 스크린 아나 떠오르는 맹암 고시가 바하테 부바테 다라이 부킨 가로관 남 TV 아호호나 나베 노리 빠이까 아래기 나빠 매이 뜨비뜨비기 어저 나베
0: 사시나이네 암치아노 아키리원 TV 에 본뜨이메토 하나 반 가바타쿠쿠니 가노완 나나우신 떼기리바스 아래 까코로워키 Nongorong na ba may tipitipiki o tiyo nata e pundi sina kuna pang kain tayo nari itirani suwan tamon tayo digi o tiyo roon na tayo digi tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawon o away tiyo awan tiyo
1: O ringa ngay ya wakaan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa may kilipes o am kiriwan TV ya na mengaroni ko na pentatayan na nikong uray ko o ni kamitaku ko ni pahay ikarigi Nikanuan nana program toko mete ni kay mama ta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabos mai. Ami katanawa ta, aki, ina ko na nung raya ka ulimit ako kinaki yon te TV na koy at botan na mata.
1: Ang koy, ari ko kay nanuwa tira vera vena po taki, si Tauroy na pinikaroy na ko nara ko tangiliya, me po na ay matiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs, si Tauroy na pinlive ni po taki. Ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete po at itara. O ay riki na penakoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanung watenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa taporo wakia ni mewa wawa. Deitagin merongorong ay kapo. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami yung aray ko ni katopong men kiriwan team.

0: engineering day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day koilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makuri an kari kira ke afati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia ke pon mise engineering day
0: Kwawangwene iku wakiti leo, eki watipo ngare na katiria kei kakawaki ni ya makuri insinia, kwa ya tipo da nonata. So ho!
1: Ya hati mwa, wakira kakawaki ni insinia.
0: Insinia puni ngayi ya waki ni nanakarikina kikiripese ika hupura nero nukatitei, pa ngarina nontaka inipeli. Kara watakawai, tipuris, suwa nao tarar waki ni tiran ba ilamil roi, sutaki makain na kusinanit. Oi makur ni kere ki kora kora aki ya kere ki nanta here man
1: kampana ki amena yani mese pon pub khs bbu core or projects ki akina ki naraya e pm news
2: au ringa pa ko bina nyowa bon dina magai na sun au ane ditai ari nan kora wakin kan ne tibu kandaru pupura ari nan kora wakin te bairik square ibukin tungana ya bon insinia ari nan meuri nan panani kiribes Or na nun live streaming. Taita para ayo tatay ka kau. Ibu kini buo to katiya aray sinia. Aki ngaya aki ane mga tauroy. Tapi ka hatera kini bas. Na nun na pa kau ay kapo.

koro ake asa nevera ke nanga ai e popua ki ina nun tain te kānganga. Te ki puni kōrai puken te ririke iyo, te reitaki ina nun te tātai o ameta. Inge nāne, e te imetua te apea i Austeria ni pōtoka te Kiribati Red Cross Society, ina nun tain na iamakori ni popua ki, ni kai te rāpusina konte tinki i o anape. E satene sin tararua ke te MA, depa makoro e nonou sin ka kaitau na koe tāne makori in te karikira ke e te koe tip, a kain te whole contract. A koe tipu i pukin aie karikipa i me te o nara ki ina nun aie tai ni makuri a kanuan te karikira ki yoni karawan anamete pe yo te makuroa yo. I te akina yo te mei ni kanuan te pota ki ni kauko ki na kundana karikira ki koe tipu. Ari e karawa ki nte ui ki aina koni mane pente kaunsira i me tang no nous. E taku te mei pa aie ipopo ki a ki asa ni koroia. Poni on ora ke ka karina on busina ko ke anga ye ye pai nora kin rona ke me pai nora ke dikita be wa ke atare ken twa indo ko ina ni pein ta yani kiri ni ki on te pama koro ayo eta kori ki pa apon garawane pe ayare ri ka wore ri ke ipukini kari ken te meru rum a kai taran ora ke na ko pandita nora rong rong na pen te pe te ye set te sara pe ka yoni ro meten jo meten te pe pc ni veve te ipuki a praisemen na kain anatanga ni kuaga te pe Ibukin tararuakin the drug by iria ini katoka ki korakoraya. Mete tau teakan PC, yang anak teakan akon tebebe teyo, o etaku pa yeki poutoka te yang wayo. Erike yo imi nora kiya taan tararua aika iroya eraka yon onongaun aki akakoawa on teakinna, nikanuan teka kai yon imeten John Vakalis. Eri bosena ki mente Fiji Times, pa teiko takini praisemen ikikei. Enapondia ini kakoawa pukin imeten Vakalis, Ari e kamarua ki imi in te tai ari anaki e te waio iroi a kain te tanga ni puaka i kekei, i puki ni karawana i amakuri ni kakaina koina. Ai wawa tapun tena makaina ngai imi ni puan te waio, aupun na kea aesa ni kapureaki, mente ikotaki ni praisemen, iki iakana kua na rongorongo te weekend te anako antaku, pa iyoa ni kamaina ni pene te amakuri ni kakae, i puki ni meten te waio. Asan kametua i din na yesim ape i ka PC, nuwe a vanuatun te kapo ate klasko, Commonwealth Games, ade ina tauroi ni kawaki ni wapi mete nuan tūrai. Aterike ke tapewa yo ni kawai anape, ni karini e yesim te kapuwa yo, imai ni kapene ente pepe aire yo ana. PC po ni ngai ngai te kapene en sirawa maisin nana siim mare, ea irin te tai e yo. Avare easa ni kameto aki pa ni mepu ime wanua maisin nana siim, ake yo ni kawai ane mana ngai na kod Scotland. Awasa ni merurua ika mais men rapata ika kakakoro ni kota aki kukureyan na nebepe aire te peristens mei Amerika e Donald Trump, ngi ia kaukan kaitia kavan na nemerawa te Marian Silence. Isa ina ki kanuante pororau ya yon te pime te wanan tuun, iki ia kauka ki ei, ta ia ni merawa aki asa ni katanaki, irarikin nako awai. American Samoa awai teno ten Marianas. Ayo te merawa ari ekatautaua ki pa teitera ni mirion te meire pupurana meni merawan tepe tepeki. Edago Trump, paga ukakin ta yani merawa ikai ibukin na kawakia, ena pon nake yei te kanganga, on nake nepe ana urupai. On numram rongrong nepe non nape. Yesa te presiden sa Donald Trump dekin na pate pororo yon katokakin te puaka imerina na me Iran, yesa sa inaki moana, on kantani ngaki, paga nuan te pororo yeyo, yon kawaina ni kosa na kuaki. Eta ko pa irangi ni kota kukureina imi sa inaki te pororo yeyo, Nge meroro me ana peristens prince e himen wo makroon guananua nta intekabowi e te G7. Inge nanyo etako tista meroro me nanopis Amerika pa ya waki nkai nikoroi kanuan te pororoi e yu o nikamento ana pe pa te merawa e te straight off o mose nang tau roi nuki. Ndona ki me ana pa ini puaka ika maakaroiro i Iran yo nikawai nanape ni makuria kinte wiki e yu ibu kini katoka kini makuri yo ya me koropai. Ao, pepe aire di kita peua. Oi min korakoranu unin te Prime Minister mei puritan ese kue stama, ipukin kaurorakea ni muenga nang kuananua. Oi etaia, erangi ni korakora taaketenana, neaka kini makuria ikai. Anasei bupu ki te Prime Minister ayu, aya taaki narana, ei hiel, yanga narungurungo antaku. Paankanan kuea ya kuasta ni kaurorakea, anaus te kapene enti etatan nakuanan tepe, ao, ena tauroi nangadiko temani, paakona kitana tepe. Yoimi ana meroro ayu pa yesa te sakana mekina ki e lolinus ni kapureaki punta pe wa tewa imi indikin te urura ki ayu. Te wayo pun wapu ime uwa na didiki. Oye karawa ki te pakamane na koina pa ina take te niya anatani ka iriri puritan. Mete sisiraki pa meiro nantai. Nte kaka

Kona meauri riki in koia ko te metua nōra i oan panaani meauri FM89.9 na wan te tairika iyo. Mta ingai te pi meru e uroa i te minisi minis. Wara vure te pi mete numa te minisi minis sua. Sinang tauroa inu wakina kanuan nara program ke rawan ka kukusa te meten nanom ke kuna ke atangira kina koia i oan panaani meauri FM89.9. Ngai are ngoi ara kota kupa ye ikuna mea kotangiria pe na ongura yakina kina wan te muan tairika iyo. Kwa reita kine ki message na konara Facebook page a BPA Māori FM89.9 o yoko nana pe andesi ko meikai ni kana kua kunam. Ara kutangiria pe na unraya kina ki oan panahani Māori FM89.9 na wante tairika yo.

sina tauroin kan ni busma yara moni metin nan wari yaro ko na wante monta irika yo ha ya kan ai ti kan ti timetin nan wayo ke tipu busi yo na pu busi ko ibukini kunan na pe tamera taumiang tapapa kunana pa kaudingana iroura na pe ngaira na sina ni kapene kurapa ayane ne ya seki ha kurapa riki teputo taumiang oyo ganne ronagi unara program at meten nanom na wanti temantairi ka yo oyo ganne kunan tamem me taumiang ara kotang dia pe na ngra yak na kyon panani meuri fm 89.9 kantani pa ina puni pe en meu nanom no ngra kunan tamem mayo

Oh, sina tauro ai kini busma ya te meten dano ari atangi raki na konan na wan te tairi ka iyo me irun re re taupe rei. O oh, yaka ngai te akan te te meten dano ai iyo me uri FM 89.9 ta yoga te kuna ai te mauku pa UTP singas pa sina ngura mua me kain me ngara ai kai o oh, me araunai ni ai etape nongura ilarikin na nari erio ani a peisi. O ai puni kai na rau sa ikai ni kapene me nasiu ake ipikini peu o ipieso me kain a yaus. Kura arapa nkwe tisakana kupana o tikiro ai meikani. O kura arapa riki rere tau perei rona kiu nara program me te meten nanum ke kuna kia tangiraki na kwe yoan panani meuri FM 89.9. O yon kane kuna mare kwa tangiria te mauku pai UTP singers. Kantani nga pia na puni meau ya inu, meau na nomu nga ngurani kuna mayu.

sina taura rigin pismaya te meten nano me iron awa tapu kareo. Yakang ite akante te meten nano ayo, Mauri FM 89.9. Tai yaka pa yapu pusi te kuna konsa konsa re ana yaka in temosu. Napon ongongura ye men nau tapu ayo me Wellington, New Zealand. Awa tapu kareo kora arapa. Kora arapa riki awa tapu me yonam tapu New Zealand me kanne. Awa yon kanne kuna mera kwatang dia. Konsa konsa ri ana ki ro wi aka in temosu. Takan tani ga pe na pun me ona nom no ora ni kuna mayo.

sina tauran kan ni pesmaya ti meten nanu meiron Simeon ki tapara puri kina kun Simeon ki kaya pun kadina na ni mauna na ni message me aururing oya ya tangira na kun kunan arawaya kakorwa ki awayo kan ni kunan arawaya kakorwa dia tangira Simeon pe na ngurayakinak yon panani meuri FM 89.9 na one day tetairi kayo.

Oh, amta ingkai itu wanu roi timini simin wanu waki awa iyo erokone pe antoki na kanwan na me am program me meten na ke kuna ki atangre kina koye yoan banani me ori FM 89.9. Na rita nungu kana kanwan na ngura amme akuna mtokorana iyo me iro ni Olivia Newton, Hopelessly Devoted. Imin kuna ma iyo ya mga resi kume absin tawan kanwan pong ipikin ngura tawan kanwan pong ipikin tepong iyo.

0: No, patay yan ang inkokongura. O, ni kakamit ako kan man na yapong insin niya.
1: Eh, tungo lang na ipo kong nanakano at emisya na nakaroon yung datayan na punti ka po, iruyaririn ako. Numuan na iruyaririn primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yita ay katina senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakabu ririyay kay. What bang bang?
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ay, ripon na nakakatawroy may anakano at mother ministry. Eh, misi, nronak iruya ana SOEs. O, way contractors, yan misi. May anak project kiamen na yana origi ipon pismaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan tayan iko
1: Alright, contractors, at the end of the day, I'm going to tell you, I'm going back in the Makuri, I'm going to take it and miss it. I want to approach it, at the end of the day, I got a cacao here on the bottom number.
0: You know the day, I'm going to pull up, yeah.
2: Ladies and gentlemen,
1: eh, ayaw mong isin niya kaya timise engineering day e po nipakaroy na pong wabuy na nilewa na kong wabuy na nawa soon wawata nga wabuy na nawa igay na mga meruwag yan dabayin ng skwela ano na takwagina gina ng delaksyoning na na page PBA ano ba na na page lang timise ayaw ang tayo po itong nam tangkira ko mera yon talawa roman dabayin ng skwela gira ko mera sila ko na kilibas ayaw ang tayo matakwagina ng social media paan na titay ano na tira-tira yan. Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya lang muta. Kinibas. Patiyempe, ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

kona meuri riki nkwe ya kote metuwa ndona yon panani meuri FM 89.9 nkwe ya kumanga spa roni ila na wante tairika yu tibarani ka meuri maituro turu di tairika ya temerua yu nkwe ya kote metuwa ndona yani petam miangam nkwe ya korona yoni piyam ni mamananga nkaya mtapu rakona nako yin na wante tairika yu nkwe ya korona ya pendako kiripeso ipun na pendako sinanu kutipani ka meuri men namtapu meikani amtai ngai wapi me onogoro it minis na kon te puina ke na tauro in de ritana kono nongram kuna mai kana kona nangani ko te kurai kai tarakin na go spangam na wanti te tairi kai yon karo koro ai point puina wa na tairi tsina musra wai kan wan na tairi kai yogi na ritana kori kan wan nongram me kunam tokorana yu me iron nei pentaki ati taitoan

0: Kamu na tayo na nabawi. Sigundi magawa na pantawroin karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si tukim ko'y are imemata na nung ni kanungungura ako ni matakuni pa ay kariki na pamaginibas tiyon nabe away tipitipiki.
1: Kunti pipiti aro na. Papun CM screen na natawroy ni mayangam. Kusi ka pa kate bubati taray buki ni karuan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o tiyon nabe.
0: Sa singa yun ang tiyano ay kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanungan na nausin tegi ni pas are kakorowaki. Nungarungun na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi me uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko ngurai ko. Oni kami tak kuku ni pai kariki ni kanwan nana program toko mete ni kai nameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana nak si tauroi nape nabe semai. Ami kata nwata ake ina kuna nongraya ke oni meta kuki naki yon te TV na koye te botan nameta.
1: Am koye ere kuka ina nwa tera vere ven nampu otaki si tauroi nape ni karoi ana kon nere kutangilia me pona ai meteroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauroi nape live ni potaki. E pupura nika sewa taake ya matakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV ya nwenga mette pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibukin ng pupa in dosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki menamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Nimewa taporo wakia, nimewa wawa. Leitagi nimerongorongo ikapu. Ipun katamerua amatata yon paye kariki. On kamingo roiko nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

Mene mi nongram kunam te tokoranan au rosi korere. Ya kara korere na ratai na wante tairi kayo ai pun si tabe wale kiti tia kan noi nang po te puina ke. Yo ari ara kona pen tokina kan wan nongram yo ani meuri FM 89.9 na wante tairi kayo sinang tauroi ni musira wai ke. Tirani ki tirani ko kanon nam tairi ki mai kan ni. Na katikira wai kon kan ni men na studio i pairi kitara mai kai. Am sarani kon na wan nam tairi kayo. Ai san ka kan ko ino ko kanon nongram yo ani panani meuri FM 89.9 boni ngai ang fang so ske sinama tauroi kan ni. Kas pok na kondikin tinga pong na papakin timiaw na natangira tuwe. Nam tayar ko pun tatanay jo no wa kime at tabi wana ko kanuan nung aram kin kanuan ti tinga pong. Kura parikin doon na kung tayari kayo tikroa ay kanuan nam tayari kime kan ni. Tikroa ay mesum mo asapu mo.

Kuna meuriri ki te ikiri pesi a kogus maga nuron te inga punga yu. Amta inkai wapi mai suwa te menis na kon ni suwa ke na te metua li tano kono noram te inga punga yu me a kanuan uso te raki. Tirano kono na mi inga punga yu me kane na te metua ka kano koi kanuan noram. Kunam mai kano kunan na kanu te timarurung. Kuna ni ma katira ki ko me yon kiem pa kuna koroa ina ko spangam na wan te tinga pung ayo tuma ni pais na karapa muara uwe kaya mga kuna ni mga nganira ti timerurung to kuna ni mga usma ka pa snarik pa kain ti tangay na ayo tina sina sina ngoramon kuna ti torana Kurang ni pun pun nak kena suara. Mereka di taki poi, sini poi.

Awar, ngko itu sama guru kia tiendiri ini, menimino ngoram gunam tokoran ari. Uriai news pa ya bakara kita iki, aku kuang ane pe. Ndi kem tai ni popo ki ani mi ngam man ya kuna ke ya pom ki am sku pas ki na na wanti tinga pung ayu. Ang ko ini ainin ti mi ng, akame nusa ainin mi ng anak ko, karo ina ko. Ti tapi yan ti tinga pung akame nusa yaren bu ya ang ko yaro ko pun ti ma tu ane pe. Ni mesu yon gem na katangari ko nam tokoran ayu o takan daring pa men nong rama kuna tira kinape kasay na ko spangam na wanti tinga pung ayu yan mi ngam

Wara amen min nong ram ni gunam di tokrana yu. Ah, takan tani nga pa e puni pe ndeki rom ko e di kwausi ni mentan di ndi nga hapong yu. Po ira ni pui pa kongan merurung. Kongan mga tirak ni mga karoy na ko spangam na wanti ti nga hapong yu. Ang ko e di ara kwati matuan nong ra yon piom ni mamana nga na wanti ndi nga hapong yu takan tani nga pa kupun pe ne pe ni mesusu na kauta matam diki ni kunam tokrana yu.

A jeta in kai ni mawa te mini simi ni sua I punti me tuan pe ndo ni ko yon pana ni me ori FM 89.9 Ong ko ni ni wai ni ro ko punti me tuan pe ni me su na wan din ti nga pung ayu a sa aroya nasim man ko yan de ri na ka uta ri kimatam ni kunam to korana ayu ata kan tani ka pa kuna pun ni pen ti re ka an ka sa yaro ya nasim man ko yan de ri ti nga pung ayu

Many mean kuramti tokoranan na takantani ko pa buni pa nangani ko ti tiberung to utaran ko ti tigiri peser ko ngoran na wanti tinga pung ayoki ngko ero ko wopun ti beto nongora yuan panani meuri FM 89.9 na ko himne pa ngko ero ko manga spare isira nongora na wanti tinga pung ayu takantani ko pa buni pa na pen ya ito utana ti angin ti de dispose game de ding apung ayu na katangari kunam tokorana ayu ibgin kautan diki matamki kongan merurung.

0: Remember, men na kampana and what a phone. Pataya am kai, yay tayen nakan, nipakan po. Yon na nagarabong Vodafone? Yain kaya napakan po, Vodafone, am one temeteroy na rundi Samsung, at AO6, nipona at bubu api meruwew. Ayay rin nagan na anakis, ayake po na.
1: Yan kami, po ay mga kive na din ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto i 14 at tibubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tibubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na penan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roy, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roy may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco, e wapupua bi meruwewa te tarapona, ankai. E popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9. O e pun popu kitawa na kon tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rwa pwi meruwewa. O, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni mea pwi titara. Kapuwa ngay ngowa de Samsung A07, o inareki irong, teni mea pwi ni pesent, de paka nipo yon na mkaw ngowa ntaripon at de A07. Inareki nani ang my phone at de 17 na kakinan ako, o tapi wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Popa ngay, payeki o kyo kitayin.

0: No, patayin ang ini ko kong mura. O ni kakamit ako kan man na yapong hinsin niya.
1: Eng, tungo na naibu ko na nakanoa de misi ari na karoa yung detayan, punti ka po iru yari rin ako. Numo ang mayro yari yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yita ikatinan senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakabu rin yay kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoa de mother ministry. E misi, nronak iru ya ana SOEs. O way contractors yan misi. May na project kiamen na yana origi aipun pismaya kia ameta nakonda na services mise me ana eso wiso projector ina koroyan tata yana
1: ay yari kapatan rin kami pa yakasawa kaya yun hindi ko kong tanamda pakam na kuna nora na series kapote kini makulia te mise ay natawruhan koroyan na kong tata yana yakasawa kaya bukini yayo palaki yuk yuk siya yun itay nora kanuan wa te mise man eso wiso. Awai contractors, atiamina na dayan na natarelua, amvota kina makuri, ako tangira ki, ad mise! Awana project, atiamina na yana, ay ka akakao ki yon, vota namata.
0: Ningay no da dayan, oe na puwa ki yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw mong insin nga kiti mise engineering day. E po nipakaroy te pong wabuy maninawa na kon wabuy maonawa soon. Wawate nga wabuy maonawa. Igeye na mukamero wati yan. Ite pa ilik skwela. Ano na takwagin na gira ng delactioning na na page PBA. Ano po na na page lamit mise. Ayaw am tayo po ton nam tan kiyero kumera yon talawa. Roman te pa ilik skwela. Gero kumera sila kuna kilibas. Ayaw am tayo. Metakuri na nam social media. Paan na titay. Ano na tere tere yan. Aro ni kakawag ni sumaga niya insinia. Ibukin na pala kilibas. At niya na muta. Kilibas. Patiyan ba ero kay Bama. Diyan na dahil. Yaman! Yaman man!

Ako po punti meto no ora yon banan meori FM 89.9 na wante nga po ngayo. Amta in kai wapi meten ngoro ite minis min wanu ngaki na rita no kanwan no ram mem katanwa ta kia tangirek na kona ipukin kanwan no ram tinga po ngayo.

0: doon man kan terikiraki. O katapa nga kan, anak kan maguro kay CDL. Inanong takapos kiloy. Ali, inaw ko taki. On kayek. Iron name is Gay CDL 2026.
1: The minitan de MTCIC in data kime kay CDL, kind of poor. The CEO me ana management o tani makurin KCDL rona kime te sokorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya boto kana kon ANE ani ari esan na ngaya pana sa kapoto arerei KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro me animen pas sanurupin o tani pa ipa yung KCDL nona kime rapata aki kami na yan MTCIC hindi ta kime anawso na yan yon tarawayita peso o merke say ka rin ba yon na nga araboto ka na kun Miss KCDL 2026
1: KCDL for ng kampana eh na warakoy ko na kong tirikiraki manika upaira at the bench KCDL.

0: Doon man kami terikiraki. O katapa nga kami, ang nakakamagur kay CDL. Inanam takapos kiloy. Ari, inawutaki. O, kayyek. Iron name is GCDL 2026.
1: The minitan de MTCIC data ke me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ke me te sakorupoki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poto kana kon ANE ani ari ESM na nga aya pana sakapoto arere KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me anime pas tanurpin. Ota ni paipayin kay CDL, nona gimme rapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi ka gimme anawsu na yani, yon tarawa yita, peso o merging. Say karigiba yon na nga, alapulto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL kon nam kampana, eh na wang koiko, na kong tirikirake, manika upaira at the bench. KCDL.

Kupin ti meto nungra, nawan ti nga po ngayo, narita na ko di kanuan nungra, mayam katanwa ta. Ari ang mga tangira kinapin, nako na, takawatay bukin nungra, di nga po ngayo.

sina tauro ang ganin ibus maya ramon imetin nanu ari yaro ko ting apong ay yakang ay tiyakan ti timetin nanu ayu mauri FM 89.9 yabubusi kunan abimeme pa nakanakwa kayo na may kay korapa korara pariki susan esari do na kiyo nara program metin nanum ke kuna kaya tangirak na kuya yon panani mauri FM 89.9 ayu ang ganin kunan abimeme hera katangiria pa na ungra yaknek na wanting apong ayu takantan ng mga katangakin ko naman yun ay napunpea nuruwa ki kayo na may kanya.

sina tauro ari gini busi maya te bubusi ge te metin nano re mangar kona pe de ta yeyu o ya ka ngai te kan te metin nano yu meuri fm 89.9 te nga ponga yu ya bubusi me ko katang na pe te kuna are kuna naro re are ka nga de taupas pa sina kana ko kai na mei kai kurara pa o te kero in ko mei kan ha kurara pari ki nam katikero ai kechi kaveru ah ya katikero ko na pe men nam tabaro ko te me tu an rona ye nara program ayu metin nanum wa yon kan ne kuna mare ko tangire pe na ngra ya kinak yon pana ni meuri fm 89.9 kunan na pe me arure ri ana ki ro wi ya kain takoto singas takan tani ngamen katangan katangan kini kuna mayo ay na pun pe nu ruwa kinape kaina mekan

sina tauro ai kini pusmaya te meten nano le manga tangira kene pe na konan te nga pung ayu mei ron yasinta petro rsi o ya ka ngai te kan na meten nano ni yei meuri te yoka ni kana kwati ani ni are te paka mei garawa pa na ka mea wana nou ni pa na ia tan nani ni yei korapa o ya ka ita kuri ki yasinta petro rsi men nam tabaro kwati me ton rona yei nara program meten nanom ke kuna kia tangira ki na koye yon panani meuri FM 89.9 o yon kanye kuna mera kotangiria te paka mei karawa takanta ringa meni katanga kini kuna mayu aina puni meau na nom nongora mei yon nam tapu mei kanye tawante tinga punga yu.

sina tauroa iri kini busmaya te meten nano re mga tangirak na pe na kunan na wante nga po ngayo. Yaka nga iti akan te meten nano ayo, meuri FM 89.9 tayo ka yapupusiko. Kwa kata nga panaya te pautapu me te pe ni maki. Te kuna are tianine ponte pa inoraki. Pa nakameawa ye nongora pa ye yoraki ututana. Korapa tekeroi ngai Kepi William me itakasa apimeme. Korara pariki Kepi ke Caprio William dona keu nara program me meten nanom ke kuna ki atangiraki nako ye yon panani meuri FM 89.9 na wanti nga pungayo. Wayong kanya kuna meroko tangiria. Tiyan ni pon te tepay nora kariyana ki rong tepoy tapu me tepen maki. Kakanta ni nga may katangakin kuna mayo ay na puni pe ni mayaw nanom nungungram may yonan tapu may yapimeme kanit.

sina tauro ai rikina pēn bus mai ate mete nano ari mga tangira kina pēn ako na mai ro ni kehatsi kaweru o ya ka ngai te akanda na mete nano ni yei mauri riki taiyo ka kunan tapueran pa anongura arakora ki aikai ni kunan na peia tapueran aika tepepe ni kai me ru teiko kura arapa o tikiro in koe meikan ya kai tau kuri ki kechi kaweru doro na ki unara program meten nanom awante te nga ponga yo ki awayon kan kuna mera kotangiri pe na ngora yakna ki yan panani mauri FM 89.9 kunan ta pueran

kupenti meto andro na nawante ting apo nga yo am ta inkai ay pensi wo wari kitiminis ay nang po tepu inaki ay yo ari rokon pe antoki na kanwan nam am program at meten nanum ke kuna ki atangir kina koyo yo an panani mauri FM 89.9 nawante ng apo nga yo nang mga tawroin kan ndi tanok konan nong ram kunam kanwan nauri rin ay kano ko na nangani ko temerurung kay tarakin na kosipangam na wanti nga po ngayon may tapio wano ko am kawangora ki apuputo ka ano ko nung ram yon panani mayuri FM 89.9 na rin tanong ko kanwan nung ram may akunang tokoran ayo making plans ariana kirong ni Dolly Parton.

0: doon man kan terikira ki o ka tapa ka kan ana ka kamba kuru kay CDL ina nan taka boski doy ari ina puta ki on kaliye i don ni miss gay CDL 2026
1: The minute MTCI seen they take me KCDL, kind of port, the CEO me and a management or tani makurin KCDL, rona ki me te sakorupoki or staff nana mother ministry MTCI CK commerce. Ah, aya katikiroi o ya boto ka nakon iyeni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arerei KCDL. Away!
0: Poposin takataka. Iyon na pumakuro. Ma, animen pa sanurupin. O taan pa ipa yung KCDL. No na ginmerapat na aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi ta gima anawso na yini. Iyon tarawag yata. Peso o merge. Say karigi ba iyon na nga. Ala poto ka na kun Miss KCDL 2026.
1: KCDL kon ng kampana. E na warukoy ko. Nakon tirikira ke. Manikaw paira at the bench. KCDL.

Meu rin tei ngapong ngay. Ngayon tabi no tamaka, antabi nga kakapupwenta, hindi mo ni ngapong ngayo. Was kaul nga kita pa ito wana man te pongan. Te uso. Te uso pon te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya te ay inamin te uman deire. Awa pon deire niya mua men te muinga. Imain ay ako na ni kakawong na kuya taan deire. Awa kakawong mua na kuya ayakar. Imain ay awata ni kanuan te on nape. Awa awata mua ni pain kapeni. Nana enua rumenta moinaya. Ngayari nasisira kini konte moni nga ponga yo. Teaka kini enua rumenta tera anya kukarikira kia inanunu moingam. Te moinga epes te manga ingai inanuna ke yei te ota yei. Te moinga epes tia ki kapiroro inanuna ke yei tiaro ndeita ki yei. Te moinga e korakora te karawa avata yei ke yei te pautoka inanuna. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Nti on napen te pungei, merikira kien puon pai, kakuan.

Arvavatan Jamakuri. Awaita perihi aika pes. Oirang ni bebe te irau ya kharo, pana waya kwani kwa. Ena bebe te na betia ki tata na kinnano. Oina pei si na bete maninga, pana sira, atata raira, patira arora, ne kaita raira ka nganga. Nkana kia te mani, awa ata ya te ai. Nkana gauntea ka kharo, awana mekinna ate. Mengkane aku atake te tangira, awa punna ki konane maninga ate. Nte maninga pungei, waika ungain kami, karo mea siina aika ka muayan teka teka. Kengkoe te karo ke te sina, aya kia tuam mea kukai kawana sim nsiinkoe. Keto ankoe aku karikira kia nasim, inanunda me usu e maiskaina. Kataya, anani mewa te minis nte pungei yo, awa kataya karawa reitakim mea musu. Teka teka menasim, oa suanginya pa awara teraya na mekin. Ongora irona, oa taisiripure yamwa. Ntai tapetai, au aaki kawaki na temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, supondei na pendataya, paia ya aratai nipontebya kini iranaka iponi irora. Tekaro, ebes terawawata kisi nipontega anganga irona. Ena ponponani kevia korakaina merawawata na ane na kon muingana. Sepam ka nganga na konda ni kon mekena. Tataro na konto ware nori ka nganga na ade metuwa iyamu me positive. Eka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro nana iyamu awana na mekena. Awa teyi. Ana pundikira kina bende mekena te muinga roi temeno ate kukure. Te muinga erau eka rikira kia teyi. Aika aoni mekina oinda ya kona pai. Atea yaika akorakora menu kona pai yaikai, anakarikira kieta community e meureirei aoni korakora. A community isa ika meureirei menu korakora aikai, anakarikira kia aoni katia te ingapung e eta meeroa riki nakon nyankai. Nte ingapung ei, oasarinia te tautana kinnonu yon teun. Sakati metua te reita kieta meeroa nakon tia ki kapiruru. O sarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yaratavo esi mea kanna. Te usu, ponte tavo, are mwani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oi bieriki te pungiei, pa te pungi akakanua, esuwa penipeni. O meni koana ki mwenga mi inti ota, te karinerini, o te inana.

0: Doon man kami terikiraki. O katapa nga kan, ang nakakamagur kay CDL. Inanang takapos kiloy. Ari, inawuta ki on kayyek. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute the MTCI seen data came KCDL, kind of port the CEO me ana management or tani makurin KCDL, rona kime te sakoropoki or staff nana mother ministry MTCI CK commerce. Ang aya katikiroi o yapoto ka na kon ANE ani aritiasan na ngayon pa na sa kapoto arire KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me animen pas tanurbin Ota ni paipayin kay CDL, ndo na ginarapata aki kami na yan tim TCIC. Ndi ta gina anawso na yini yon tarawayita peso o merkay. Sa ikari ba yon na nga araputo ka na kun Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL for nam kampana and a warboy ko na kun tirikirake menika upaira at the bench. KCDL.

0: Suena la campana. A Vodafone. Pataya ang kay yai tayen nakan nipakan po iyon na nagarabon Vodafone yai kaya napakan po Vodafone amon te meteroy na rin de Samsung at AO6 nipon at tebubu api meruwa ayay rin na na anakis ayay kaya po na
1: yan kami po ay mga kive na din ng Samsung
0: payera kami na kive na ko akawari ginanom na yu TU7 ako bubu at tebubu meruwa po ng kay apun po na roy wabubu ni mebi meruwa Kuwara nan, temoto i 14 at tepupuwa telepi meruwaiwa ZTE 835 tepupuwa nimepi meruwaiwa po nang kai Kuwara napet nan, tenubia vi 70 at wapupuwa tatara po nang kai Apuna roi, punu wapupuwa nimepi meruwaiwa Tenubia TV 80 Max wapupuwa api meruwaiwa po nang kai Apuna roi maimaina, wapupuwa onapi meruwaiwa
1: Anaya anaya, ngaya muante kanganga mwota phone nani ke Xiaomi Poco E wapupua wapu imeruwe wa tetara pona, angkai, ya pupu kita wana kon wapupua wapu imeruwe wa. Tablet ay kata uroi na nilpeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pupu pupu kita wana kon tini pupua ni mapu imeruwe wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupua wapu imeruwe wa. O na pupu kita wana, pupu kita wana kon ono pupua ni mapu itetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o ina rekirom, tini mapu ini present de paka nipu yon na mka wawa antarepon. At the AO7. Irarikin nani ang my phone at the 17 na kakinan ako o at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: 한나타 하나님의 우리 지분대면도 하나 반타우로인 가르고 이치위인하고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅우라 아우니맥타쿠니 빠이 까리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨 야로나 Papunzi am screen and a tauroin mengam. Posika pahate pupata tarai bukin karuanam TV. A hokonana pe nori bai kariki na pe mei. Tipitipiki o tion nape.
0: Sasinayme am tianu akiriwan TV. E punti metone pene kapataku kunikanuan nanausin tigiripas. Are kakoroki. Nongonon na pe mei. Tipitipiki o tion nape. E pundai sinakuna pe mkain tainari. Itirani suwan tamon tairiki. A tiauroan de tairiki. Tiawa suwan tamon ngapung. Tipime wuan tawano. Awai tiawa awan.
1: Auringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. Awam kiriwan TV ya na mengaroni ko na pentatayan ni ko angurai ko. O ni kamitaku ko ni pahay ya ikariki. Ni kanwan na na program to komete ni kay nome ta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauroi na pinabusimai. Ami katanwata ake inakuna nungurai ake o ni metaku kina ki yon te TV na ko iya tibota nome ta.
1: Onkoye ere kokaina no tere vere venam potaki se tauroi na peni koroi na konna re kutangiria me pona ai me tiroi
0: saksi na yane men kami ministries o NGOs se tauroi na ben live ami potaki e pupura nka se wataki ame takwa kinana ion de kiri one TV o the social media
1: uringa riki are meni kapakan pon karu kwanam TV yan me nga mette pupua tara o yeri kina pena koim de VIP ke te pakani pu ibuki nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba ay kain. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taforo akea, nimewa wawwa. De itaki merongorongwa ikapu. Ipun katamearwa, amatata yon paye kariki. On, kamuyunga roiko ni katopong. Men, kiriwan, tiri.

0: Watay ya nangin ko kong mura. Ani ka kameta ko kanwan na yapong insi niya.
1: Eh, tungo na naibu ko na nakanwa de misi ya na karawang yende tayan na ponte ka po iru yari rin ako. Numo ang mayro ya tayan primary school. Nikara ko ah, pili ya tayan na yita ikatanang senior secondary school. Ayo, irang kakangura o ani ka kameta ko. Aron na yaka po iru yari kayo. What bang bang!
0: O sexy nga ya may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa de mother ministry. Eh, misi, nroana ki iru ya ana SOEs. Owe contract des yan misi. Mena project za kiame na yan. Origi, Ipun Pismaya Kia Ometa, Nakonda Services Missi, me an SO we saw projector in Oroy and the Yan.
1: Awai contractors, akamina na dayan na natarerua ang boda kina maguri ako tangira ki at misi awan approachit akamina na dayan ay ka akakaw kiro ang boda namata
0: ni ngay no da dayan ni oe na buwa dayan
2: ladies and gentlemen
1: eh ayabong insinyang kiti misi engineering day epo ni pakaroid abong wabuy mananawa na kon wabuy maonawa soon wawa ka nga wabuy maonawa igaya na bukameruwati ay dapayinig square ano na takwagin na gira ng delactioning na na page PBA ano bang na na page kapit misi ayo am tayo tapo ito nam tangkira ko meron yung talawa rogan dapayinig square gira ko meron sarap na kilibas ayo am tayo matakuri lang ng social media paan na titay alinang telefere yay aron ni kakawag ng sumaka yung senior ibukin na pala kilibas akin na wuta kilibas patiba erga ibana diyan na dayo
2: yaman yaman man

0: Yanguya, the minister. Yanguya ba at the pinimetio metaganarikim, mentora gerang in city city. See Bukina baki commensusu on by Nora Kiakin in one tie. Going Kiriki Takakan, Sagin Nakorang in Tangirian in one tie in Suwak, on by Nora Kiakin up in Tayan, Payong and Nakonan one tie in Dicky Pokakim, Imaina Yoimi. Meponiki Tiora gerang in Diorik, Nakon Nora Gerana, Akakamia Kunarunta cancer met the AIDS. Aku kena anak benda tayang tepung ay, buat erek irom cara ki erang isiri siri ay ki ayak. Ayo the taste buat erek irom cara ki ane ki ayak. Pokok angan nataya an kena nuaya ku ane kamen nuam yaum. Temuan, yai tiawam tayang korang ini kain nana nuan irona. Tawa tiawam tayang sandang ini kuai ku men kairu ana kuim. Tawa temen nana musu kerawam kerawam nimakuri. Tawa tiba yai sandi ini nana jeta yai sandi nak umeti ime tuan suku ini nana patiun nate kairi dipei ime renam mengai. Teka wawa, yeye ako pukin na ipukin na mkanganga. Amkaro, kito apuom. Kito akotaku ba yeye rota kini kukurei mena ya kanganga kaya ya kairu ame tatapi men ari rota aron tukanikai me kukurei. Ato ako po nupukin na napetiaswa ipukin na kibuoka kim mteka wa yareko kantani ngaya pa yana puwaki ko yeye. Teka tenu wangkane, kukuni ya pako untepo ngayo ipukin na pa yeye tiwamete ako noria. Eko waka amururing na kon tiwamete temena. Ayasa ni kahiru anako yung didika ikapakanak. Nkana mkaya ka iyeng na konsistra kya kani. Akwari ay nataya. Payari keng kahiru mtiwara kya monte kamiyemeti keng sirisiri. Ayarana kipa tiya kikakaparapure. Puwaka kim kipa inoarakia noarakim mani. Punna kiyari ki irarikini kaparakin na napure tiwameta. Ariasa ni kahiru anako yung. Akwari ay nikorawa ani. Ntepongay imain enepita kiwarakim mani. Na konte kahiriri pia iriki. Meteun. Hari ini mengapunu ruan itu mainanum. Asan swangira toh kita pati un metia kita kaparapure. Yakunan kariki yora kaya ikatiriya tahatan rara tiayo santi piroto timerakin nasu awa maistirik. Tia kita kaparapure napunu ruan anape ammeri amusu awa irekireke mnako. Meyamuarik yakuriai nataya. Pangkana kwa kikunan kaparanapure tiwa metani. Auring patiaswa ipundakina pekunan kaparanapure. Esan kauringira Yesu pangkana ein nanura na kontitangira mete kaparapure ibukia tapemen. O nanuna pa ein nape nanura o naki konani pusumaya na pa intangira tiasua eta kaparapure. Ngayarente po ngei puni ibukim o yera kwa kita taro andeita kime Yesu pa yana kaparapure o meni kamiawa nanomane imene kamenteun ntipo ngei. Ikani, awari konang sipa konani ina ometa o meni konani kakaparapure o meni kukure ini meaume ya pou ari yangani ko Yesu. Kona yanguya. Nti minister.
1: Oh, many min nungram nam kongra yango yoro nti minister. Nairon ne timetani moni. Simeon, yakaro kwa yoro naratay na wante te tinga apong ayo. Yaporo ay tipi matawanake na tauro ay nita na kuna nungram kuna ikana kuna nangani ko te temerurung nungram yon panangani mauri FM 89.9. Na reitanong kana kanon ng ramay kung namtokoran ayo inspired of everything.

ku pun tema tu nong ora yon panan meuri FM 89.9 ha jita yon na tauroi kan ni ri ta nok kanon nong ram me tawani kanwani pung ari yasa rona menti obsin tan tawani kanwani pung ke temets me peso ipkin chawon ni kidipa so panap tawani kanwan tepung ipkin chawon ni kidipa so panap ari yak tauro wa kiro in tepung ayo itiran ni mewon tinga pung takatini pung tepi me suon suon wo tanga wopi me onowa on tauro ni kapungan aki ni karokoa chawa no wan tpakantai tpai eri ki emena tpari kon nang at ITCC miangin chawa ni kiripes irarikin nan no to wana tirang puaka at trof etape ni mena ko imeyaki meyon chon ibukin chawa ni kiripes tiang aya pepit imeyaki na ko meyaki meinuku ni pirina to wana na kon tpina tenot tari enaroi ibukini makin na putari-tari, tarante ngay na iyo, inawanang inang, o ni karaw wa apun tau, ntapu tapewa. Tarante tayriki, inawanang inang, tautana, o ni karaw wa apun tau, ntapu tapewa. Ibukini merake ya peyang, o tarawa, o mayana. Tarante ngay na iyo, inawanang inang, tautana, o ni karaw wa apipiti, ntapu tapewa. Tarante tayriki, inawanang inang, tautana, o ni karaw wa apipiti, ntapu tapewa. Ibukini Korea ranuka awa pimeme tarante ngaina yo ina wananginang tautana awani karau ae pepeti ntapu tapewa tarante tairiki ina wananginang tautana awani karau ae pepeti ntapu tapewa ibukin norous tapitowea Peru awani kunau tarante ngaina yo ina wananginang tautana awani karau wa pepeti ntapu tapewa tarante tairiki ina wananginang tautana awani karau wa pepeti ntapu tapewa ibukin onoto atamena au arore tarante ngaina yu ina riringa nanginte tai tarante tairiki ina roi si takarau wa pepeti ntapu tapewa ibukin panape tianga ya pepeti awani metu atau meimeyo nipirina ni mewa na konti pi meni mewa te not tari ina merup tarante ngaina yo ina wana nginang o ni karau e pepiti ntapu tapewu tarante tairiki ina wana nginang o ni karau e pepiti o ni karau e puntau kawain na makaina wapung kuwa tepung imintius katautau wan chora meti yapus ya katautau waki chora jangaina yu wapi mai suwa timinis imin tepi mea wawa detawanu wa yu ngetana ake desmare isuwa timita wani kahantani ngaki mea teyapus ni teran nono wan tepakantai dietana wawa desmare tenua timita wani mga katawa ki mea tiora na konti tairiki wapi mea wawa timinis imin tepi mea wawa detairiki dietana ayake desmare ruaiwa tenua timita awan men obsin tawan kanwan pong mai peso ke tikiripes meteorological service ibugin jonan kripes opanap

0: doon man kan terikiraki. O katapa ka kan anakakamagur kay CDL. Ilan ang takabos kiloy. Ali inawuta ki on kayyek. Iron name is Gay CDL 2026.
1: The minute of the MTCIC in the Itaki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management or tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namaba ministry MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya toka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me animen pas sanurbin. Ota ni paipayin kay CDL, nona gin merapata aki kami na yan dem TCIC. Ndey tagi me anawso na yini yon tarawayita peso o mergay. Say karikiba yon na nga alapoto ka na kun Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL kon nam kampana, ena warboy ko na kun tirikirake menikaw baira at depend. KCDL.

Me urin te inga pong e. Gaya te pen nuota maaka. Ante pen raka ka pupuenta. Ante mani inga pong ayo. Oas ka urin ngaki te paito wana man te pongana. Te uso. Te uso pon te muanu uman deire. Te muanu uman tap. A te muani ka hawa. I maen te nako ya te ai inanun te uman deire. Awa pon deire ni amua men te muinga. I maen ai ako nani kakaoonga nako ya taan deire. Awa kakaoonga mua nako ya ayakaru. I main ai aata ni kanuen te o nāpe. Au aata mua ni pāini ka peni, nana enua rumenta mui ngaya. Ngai are na susira ki nikon te mwini ngā punga yu. Te aka ki nenua rumenta te rā, anya kukarikira ki ai nanunu mui ngam. Te mui nga ai pes te mga ingai inanuna, ke iai te ota iai. Te mui nga ai pes te aki ka piruru inanuna, ke iai te arundaita ki iai. Te muenga e korakora te karawa awata iei, ke iei te pautoka inanana. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanana, e pun ngena pe inanuntai aika aka nganga. Nti o nāpen te pungei, merihirakin puon pai, kakuan me karawa awatan te makuri. Awai tā perihi ai kāpes. Oirangi ni pēpete irau ya kāro, pāna wai kua ni kua. Ena pēpete ina pētia ki tātona ki nanu. Oina pēisi ina pēte maninga, pāna sira, a tātaraira, patira arora, ne kaitaraira ra kā ngana. Nkana kia te mani, awa atai a tei. Nkana kauntia ka kāro, awana mekina a tei. Mea nkane kua taki te tangira. Awa pona ki kona ni maninga a te ai. Nte maninga apunga ai. O ai ka mwain kami. Kaaro mea siina ai ka ka mwaiyan teka teka. Ken koe te karo ke te sina. Ai a kia tuam mea kukai kawana sim nsiin koe. Ke toan koe a kukarikira kia nasim. Inanunda mi usu e mais kaina. Kataia anani mewa te minis nte ponga iyo. O kataia karawa reitakim mea musu. Te katega menasim, oa suangia pa awara te raya na mekin. Ongora irona, oa taisiri purei amua. Ntai tapetai, au aaki kawa kina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondei na pendataia, pa iai aratai nipontepia kini irana peiponi iroa. Te karo ebes te rawawata kisi niponte kaanganga irona. Ena kon kona ni kevia korakaina me rawawata maane na kon muingana. Sepam ka nganga na kon ni kon mekina. Tataro na kon to ware nori ka nganga na. Ati me to ayamu ne positive. Ya kakawa kya taakina. Pankana ya intuwa kini korakora tjakaro na na iyamu awana na mekina. Awate ayi. Ana kon dikira kina benda mekina te muinga roi te meno ate kukurei. Te muinga erau e karikirake ya ate ayi. Aika aoni mekina oina ya kona pai. Ate ai aika korakora menu kona pai aikai, anakarikira kia te community e meureirei aoni korakora. O community is aika meureirei menu korakora aikai, anakarikira kia aoni katia te ingapung e ta meruariki na kondiankai.

0: Hello, Benda Kampana, I was a home. Pataya and Kai, Yaytayan Nakan, Nipakan Po, Yon another phone, what a phone? Yang kaya na pagkano, what a phone, and want to metroy na rin the Samsung, at AO6, nipona at bubu api meriwaw. Ayay din na ba, anakis, ayay ka po na?
1: Yan, kami ko ay mga kide na din ng Samsung.
0: Payara ka na kide na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ay wabubu at api meriwaw po ng kay. Apo nipo na roy, wabubu at api meriwaw. Kuwara nan, tamoto yi 14 at bubu at api meriwaw. ZTE 835. Tebubu wa nimepi meruwae wa po nangkai. Kuwara na penani. Tenubia vi 70 at wabubu wa tatara po nangkai. Apo na roi, punu wabubu wa nimepi meruwae wa. Tenubia TV 80 Max. Wabubu wa api meruwae wa po nangkai. Apo na roi maimaina. Wabubu wa onapi meruwae wa.
1: Anaya, anaya. Ngaya muante kanganga mwota phone nani ki. Xiaomi Poco. E wabubu wa api meruwae wa tatara po na. Ankai. E wabubu kita wana kon wabubu wa api meruwae wa. Tablets ay katao roi na nabira ay kata Samsung Tab A9 o ya po nipo po kitawa na kon tini po po ni mapi meruwewa ana Tab A9 Plus nipo na ay si po po arwa po meruwewa o nipo po kitawa na kon o nipo po ni mapi titara kapo ang kay wawa de Samsung A07 o ina reki rom tini mapi ni present de paka nipo yon na mga wawa ang telepon at de A07 Irarike nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay pa yeke o kyo kita ina.

그러면 우리 로로 오면 뻔한 길베시롱의 비고빙기 해산 가면 또 하나의 검신 너스테 이리한테 마이신 만에 뿌이며 노우와테 스마리 루와이와테 미리언데 따라 데리리기 오우와타가 오피면 메우와 아리 아산 거겠다는 마쿠리 나나 감마쿠리 오스테 이리한테 파암 스킴 나코야 여우투 요한 길베스 에리 보시나기 만나나의 검신 너스테 이리바 아요에 본리기 Mena ya makuri kura kura khain kiribas ni kanuan ya makuri ari akata baya kiyai. Eta kuriki pa anawaki ni kamakuri ayo ipo nangin kura kura pa utokaya ya yutu. Ipo kini kaitaraan kainano iya mea ya kapenamani. Ipo kini liireya nasi iya awa ipo aruye ni kawaki na yamani. Ipo kini tai aikana roko. Menaane awa ipo nteme toana pangkai. Austeria ni wakina na kamakuri ayo ipo kiyaya tenasini kiribas. Esan te kiribas oil company limited ni karawa. Ana pota kini katapu inang kwanonua ipu kini karawa ni wawa ausin mea kai kapu. Ipu ki ana taani makuri ni takawa panana yon Christmas. Ripo sinna na ripota te PPA yon Christmas ya marina iteta. Pa imuona ki kanuan te program ni takaukuki ni tataru yon te minita man te kiyu si ipanana. Rimuya ki mea kunan kiribas takatoka peu awa ite meroro. Minane awa ya karawa kina pa te makuri ni katapena ironje sa pepeiri ni te pota kina unumane mai Christmas ea tapui ina waya. Ya kakawa ika noan te makuri ni katapena yo iroya ana minister te uteaka ika te kia wataras men te pota kina makuri ipukini makuri ni karikirake waka tima toan korakora ke te misi awa mikarite te meri men te pota kina makuri ipukini karikirake an te anun reina marawaki. Noronde te peke. Esa tuwalu nikanakua na mwan angamane yaanda na kainipairi pukinde mwane nikapomi yaani urupai haki hariki mwane pipitaki nikanua nipong. Ripo sinda te ala nipisnes pa yaani te prokurea mwane hawa mwenga haki arota ki mwane kurakura nti ya pupus anareki na koye te mwane ipukini pokaya naki tangira ki pa anakarakua yareta ni pupusi ki nikarawaki te tutuwa na kon ayapai haki auruwaki. Yainka iteraka yaani apupua. Au sina meaka yon tuwalu wa ki hasa nreke na koya. Isipui mani mewa te tara mende Development Bank of Tuwalu. Imui ni kakwa wana pa yei teniwa te tai. Inanun mes. Hai erang ni korakora yei. Yabubu sintari. Hawana re. Inakuna nako yei takapena enu wareriki ni poka yan. Te program mani. Isipui mani mewa te tara. Yesana Prime Minister Toromon Matthew Vale. Nikakina pa nakontai kanaruko. Au enang pupe yapena men kamakuri aki awakin kai yon Australia anu siran. Eta yakin anin tatayari etua na pa yei. Nako ya ape akande pa anakamaitariki ya anai ipukia taan makuri ni ya kamakuri kate paam hati RSC schemes. Nikawaran Australia anu siran ni ron wale ni ponga ikanako apun maruruakina na pa yei te akan hakan kamakuri akande. Me anakataupu men na ape akande. Nokina awete akina pa ebusia tauteakan na Australia anu usiran pa na kapupurari ki maisia kain toromun na kone ya wakini kamakuri. Meanare ena ki teimen. Eta upa yein kai anakaini pairi ana tauteaka pa enangi muana kawarerikean te kamananga ni makuri in the palm of the RSC scheme. Nkai enangi ponta ui anawamata. Pa enangi ponsiku ni makuri an toromun metein poya enasi tepo me poya ini usiran au Australia. Hepun bukini ya tauteaka ke meimaina pa ariei ni kamen karawa anime aki. Hesa te pota kindiri yon pisi ni katoki ni kapeniteyen kapenemane. Yon katiti kapu. Heri posinat fiti times pa teyen kontraka ki atua isa inaki asangkain katoka kimua awantan nga muin mga dinanwaya. Awa karikira kaki atua indoko. Inanun peya kontraki ya pene na pangkain tawaki. Apun kauringa